0: ngiyajabula ngibhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi unabhuti isithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo umnakethu mina kwathiwa mina Mswati Mbamba. Imnakethu njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mnakethu. Njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina.
1: Ongumudlovu 107.6 FM.
2: About music.

Angels FM 107.6 FM. Okay, all right. Sabo kuruge. Ngomemne na kuzi pwa maso prodas. Nashemne na kuranja bati. Ihamba pepa lam yon konzela gule zonda. Mte. Ingabe la ukona wenu yang kumbula ini. Ya, sabo nga kuruge izo nage ingoma gilezi. Zashisa ikocha ngalezi akati. Abo mas ngalezi akati. Izo nage mbile izashisa ge ikocha ngenlili mangalisayo. Ya, sile nawe ge, kwa na 7.6 FM, sile na sile nukolen, kandike na mtlanje ekseni umsumduko. Kwintozo kwa kuruge nga gimgutige uketika, ale moketu kila nalu msagazo. 107.6 FM says kuba nje sasivanga kuze kushake lesithathu ihora ungakhohlwa sobe singeneke kumculo kamasikandi la sithi ke khona inhliziyo yecwe ngaphandle emothi ke uhleli nami khona othanda ukuthi ke nje ubathathe uba ukuthi angikubizele bona emoyeni uzongithumela ke mazithi ke 22 3 ya 22 3 ya.

0: 啊！
1: 的casi zindanei yizibongo zami wena baba wangithenga wena baba wangithenga baba zincane zincane zincane Baba ngabangikho lapha kuba ufana Baba wangithenga ngegasi Ungibona ngihlabeleli ngoba ngathengwa ngegasi Ungibona ngimili ngoba ngathengwa ngegasi Ungibona ngihamba ngathengwa ngegasi Kodwa baba zincane zincane izibongo zami Zincane izibongo zami Zincane izibongo ngoba wena wangithenga ngegazi elimi

0: umuntu ngoba kusuku nomuntu okwenza umuntu omkhulu ozama ukudalela izinkinga zakhe kodwa mekwambulala ephupheni usinqobile isitha ephupheni akufanele umuntu angafi ngoba lo muntu wakhe uzoqhubeka kanti mekwambulala ephupheni umuntu wakhe kade wenza nje kusaqhubeka umnqobe kokugcina ngci
1: so kuyona into embi ukubulala umuntu
0: ngokwephupho
1: I can imagine it's one of those dreams othimo uvuka uthau thank god bengiphupha
0: yes ngiyalazi nami leliphupho ebelihlungu nami leliphupho ngiphuma kulona liyasanganisa uvasana uzibone nje ukuthi sengiboshiwe osiyami ngizokwenza kanjani ufune nokubaleka khona ephupheni uyazi mose uphaphama uyagxuma uthi kanti angiboshwa ya kanti limnandi kabi leliphupho lichaza ukuthi unginqobe kakhulu kodwa liyakwethusa leliphupho futhi ukuzibone kahle ukuthi ngiyoboshwa ngoba ufile lo muntu ngiyoboshwa manje kodwa manje mothi uyathola kanti bengiphupha uthawe enkulunkulu yazi ukufisa ukuthi watshela abantu ukuthi bengiphupha
1: uyazi wesho balensimbi I'm one person olisabayo ihlazo oh ngiyalisaba ihlazo ngengithi noma ngabe uzongihlaza ngathi ungangithatha ungivalele endlini ethile bese ungitshela yonke into ofuna ungitshela yona kodwa ungangihlambalazi phambi kwabantu ngizoba naleli iphupho elingihlambalazayo eliyihlazo ngithi mengivuka esiseni ngithi hawu siyabonga baba
0: liyafana nephupho lokuphupha unenjwe yindle emzimbeni unenjwe
1: yindle noma athiwa
0: uyibambe ngesandla uyabona iphupho khona okaphupha eyidlindle
1: yho ngeke
0: aphupha eyidla uyabona asangana phela ukuthi ubeyidla mase phaphama ajabulela ukuthi ubephupha kona ikuthi sekufunazi lapha ke kodwa
1: ngikusathi ngiyabuza ukuthi khona kodwa sekufanele umuntu avuka kuwenze
0: noma kanjani
1: suke kukubi kakhulu okay ake sithathe nanga umsaka ngamina umlaleli la simuze ukuthi uthini sobona usemsakazweni
2: yebo sawubona njani
1: aphile njani wena
2: yaphila ikona ngibona la kusasa lentini
0: yebo njani
2: kana kubona la ungabathi ngiyiphuphuza ikungathi ngizibona inkalakala enkulu isegwakekile manje ngizwa ngithi ngivuka wase ngiyaqala ukuthi hebo ngizwa ngakhona ngiyidakade leli engichamba kulona inkalakala enkulu kodwa ke mani ngoba hade kusona yazi ukuthi inkalakala esiwakithi kona
1: alright ke yeah okay
0: nazo oh umama siyambongela kakhulu kahle kunebongo vethe sinelwane nje ngelilanga siyokhuluma ngako loku kokuthi kunelwane abantu abakholelwa kuzona sisebenza yena inkalankala nje oyiphuphila disebhaketeni nje abakube kade bemvakashele noma kanjani njoba dinkundele inkalankala vethe bekufanele aphaphama iqalaze vethe ngaphaphama iqalaze noma ngathi uyibonise engubeni ungaphaphama ujube ingubo le kude
1: yabona
0: kodwa inkalankala bevakashelwa bakubo so li right iphupha
1: ngengizwe kuthiwa nabakwa majola especially mekunomntwana omncane ozelwe khona ukuhlangana nenyoka ethile eyekivakashe kanjani
0: yes ya kunenyoka wakhulu njengebrown njengenyoka ebrown nje inyoka ebrown nje ivame kuba yethwa ngoba iba brown ibe nomuga la ongathi umhlophe noma ube cream white olaphezulu iyona inyoka weyabantu abadala oyinyaka abantu abadala kunemndeni vethe nje khona abanecapcap khona abanethwalambisa kuhlukene phakathi kanjalo njengoba kukhona abanesongololo qoba ababhekene nayo kuhlukene nje phakathi kodwa inkalankala ibe isibusiso kakhulu
1: hayi ngeke mina shoba lensimbi inyoka inyoka nje angikhathali ukuthi injani inyoka inyoka nje angikwazi ukuyibekezelela bandla ayenge
0: awuqamba mangike kubatshela abantu nami ukuthi noma ningakholelwa kuyona inyoka kodwa ningasondeli kuyona ngoba ikhona amalumbo ayinyoka esukilunjiwe nule kuthi idlozi kanti akuseyona inyoka njengemamba nje imamba ngeke ibe abantu abadala kahlehle izokubulala noma uthatha chance ikona umunye athu sondela kuyona eza nempepho yamshaya yamthela phansi
1: yayibonake lento lana alright ke nangomunye ke ekhaya ngimikelele kuzama nobaba uShoba ngicela ukubuza ukuthi ngingasizwa yini ukuthi ngiphuphe abantu bakithi abangasekho ngoba uma ngizokwenzekelwa izinto ezimbi bafika bazongitshela kodwa angazi noma abasekhaya bona noma abasekhaya lakuzalwa khona ubaba yini inkinga ke le
0: uthi ukhala ukuthi abantu abadala kabaphuphi
1: ehe
0: yes kushuthi abaveli kahle Ya kuyenzeka ukuthi abantu abadala ungabaphuphi noma ubaphuphe bengakhulumi kodwa ubabona.

0: ubo abahambe bayogeza ulwandle ingomthetho okufuna abahambe bayogeza ulwandle ngoba ulwandle luveziwe ufuna bayogeza kulona ukuze isibusiso sabo siqhubeke noma inhlanhla yabo ukuze igezeke into zabo zikhanye
1: Alright ke asimthathena ngomunye usemsakazweni sawubona
2: Yebo sawubona
1: Yebo njani
2: Hayi sikhona Yebo ngumduduzi yebo ngumduduzi wakamngumba wakhe sibusiso
1: Yebo
2: Yebo manje ngoba ngisacela ukubuza manje lokhu mfana ngiliphuphayo ngicela ngaphuphayo ngisho endaweni engathi isikhotha ngiphuba inyoka inimbalabala manje ngiphuba le nyoka le iphele esikhotheni sengathi kuzoba ngizolo sengaphinda ngiphupha inkomo engathi inguni engathi ngiyayiphuba le nkomo mangiyiphuba ngithi mangiyiphuba ngizawuphelelwa into impondo ziphele ingabe kusaba inkomo nempondo ngiqhubeka ngiyaphambili kwaphela kwakhona inyoka ngiphinde ngibone inyoka inaliphelele ngenkomo ephelele lapho lawo kungenyoka khona isinempondo ezinkulu
1: All right
0: uselqedi ngoba ulalela umfowethu into yakho umfowethu ithanda ukuba nkulu ukuthi ikhona la isasitheka khona inyoka ufike wayigquba imimachofachofo kusho ukuthi ibiyinguni naye inyoka obuyibona inkomo iyinguni futhi ke inkomo iphelele la wabona khona inyoka uyabona nje kahlehle ngomthetho ungenwa abantu abadala kodwa ngibona ngathi khona abasaphikisana kancane nje kodwa abantu abadala sebefikile kuwena kahle uzonikezwa idlozi ukuthi uzolapha kanjani kodwa uzonikezwa nje abantu abadala straight ungenzeka kuthwase ngenzeka ukuthi unamandingi namandawu ngenzeka ukuthi unesithunywa kodwa ikhona isiphiwo ozonikezwa sona lezi zinto ezivela kuwena zisho ukuthi khona isiphiwo sikuwena uNkulunkulu angathi angakuvezela iqiniso ukuthi ngempela ithini into yakho
1: Alright ke ngiyabingelele emakhosini ngicela ukubuza ngaphupha ngiphethe induku encane ngathi ile yokushaya inkamba engathi ke kunephakete ekuthiwa ke angigovuze ngayo lapho ngisathi ngiyagovuza iyamane yaphuka eceleni khona lapho kwamane kwavela inkukhu iinkukhu ezimbili ezimhlophe
0: Ya bekuvede into yakhisha ukuthi nokhambe kufuna ludle. Ukuphuka kwenduku kunabantu abakhona ondayo kusho ukuthi kunezinto zakhe la zinganakekile khona ngoba leyo nduku ibizwa ngobhaxo. Iba ubhaxo yokuphahla leyo nduku thu ubhaxo igama layo. Manje ke leyo nduku uma iphuka isuka ichaza ukuthi kunamacala khona noma kunolako olikhona. Into engiyibona afuna lithole lolukhambe kufuna ludle ngale inkukhu ezimhlophe. Imvamisela kuvama ukuba ukhambo olumhlophe odliwa ngalezi inkukhu ezimhlophe. Makufanele kukhushulwe into zakhe naye unabo abantu abadala kodwa idlozi liyafuna khuphula inhlanhla yakhe. Funa thola ukhambo olumhlophe ngomthetho bese sebenzisa lezi inkukhu zombili. Asebenzise lolubhaxo abalifunile khona into zakhe zizokhanya.
1: Alright ke uthi ke ngicela ukubuza ngiphophe umuzi oku okudana nasekhaya kungena inkuni ngeloli ngemva komuzi ngabona imbuzi ezimbili ezimunyama ezifake amagolide emqaleni kusenjalo ngakhona ngabona engathi kushoniwe angazi noma ikhona yini
0: ngani inkuna zikho right Yabomekeza aba yigoqo noma zatshengisa ukuthi zilashwe trackini zingena kini inkunzi kuzisifo ayikho right inkunzi azikho right asona isibusiso zisifo nazo futhi imbuzi eminyama zikho right zishithunzi imbuzi eminyama ngoba imbuzi eminyama zimayilana nokugezela ubumnyama zimayilana nokuvala into zabantu ziyale nale asisho ukuthi imbuzi eminyama ihlatshwa uyayihlaba ngesihle mawukuthi ufuna ukuyihlaba nje ikona kodwa kusetshenziswa imali eyishumi ukuthi sicela ukushintsha umbala ngoba mawusuze emsamo kufuneka into ibe emhlophe kakhulu iqiniso kodwa imbuzi eminyama nazo zishishwa
1: Alright kusho ukuthini ukuphupundiza umsakazi usudlulile ku 35 years
0: Uphuphundiza nje ukhona olukhulumile lapha ngiyakukhumbula uphuphundiza kuyisibusiso kakhulu kusho impumelelo kuwena kusho ukuthi kunezinto ezoshintsha empilweni ingane kuphela uma iphuphundiza kusechaza ukuthi isakhula wena kusho kuzokhula into zakho zempilo yakho emaceleni khona la kuzoba khona ushintsho mophuphundiza
1: Alright ke ngiphuphe ngathi ngisesontweni ngaphuma kulona mase ngihamba sekumnyama emgaqweni angisatholi into zokuhamba inkinga yami ke kwaqhamuka ingane eziziningi zabafana.

0: akanga nje kodwa mengahlalelwa phansi ngathi uyakhumbula manje kancane akokuqala landela into zakhe mhlambi uhamba ivele lengane intombazane ngoba ukhagwa yona kusho ukukhona ngempela ingane eyintombazane entweni zakhe
1: yini ngempela ekufanele umuntu ayenze mangabe sephuphunyelwe isisu
0: uphuphunyelwe isisu nje umuntu ekusuke kufuna kugada ukugeza kokuqala into ebalekile
1: ufuna
0: geze mengagezanga uyonile impilo yakhe ufuna geze bese kuyimali engane ke eyiqamba igama ayithengele ingubo ayenzele iladi ayihlanganise nomndeni wakhe kobuqedile ke makunjalo futhi into ekufuna bangayikhohlwa ufuna umuntu bambelethise uma ukuthi uchithekelwe isisu ngoba bengambelethisanga umoya walengane ohlezi uhleli kuyena esiswini unomphela ufuna isibazi ke laba besintu uma sithi umuntu kubelethisa sechinto enjani bambelethise kuze ingane isuke kuyena ingahlali esiswini sakhe umuntu ongaze abelethiswe ingane iyohlezi ihleli esiswini ngoba umuntu omunye uhlala la ashonela khona

0: iwebsite yakayisi
1: ayi kucaca kahle kakhulu mhlambe ke ake sibheke la ukuthi ke kuthiwani ke ngokuvakashela ke ekhaya mhlambe ikuphi mhlambe ongakusho kulaba ke abazovakashela emakhaya kuwona ke ukuvota lokungokhethekile
0: labo abazovakashelwa emakhaya msakazi nabo njengoba izimbili izinsuku ezibekelwe ama special votes kumhla ka 2 nomhla ka 3 November ngaphambi kokuthi kushaye usuku lokhetho olukhulu nabo sobe sibavakashela kulezo zinsuku lezo zombili uma nje ubhalisile wabhalisela special votes i special vote wathi so ucela kufike u IC ekhaya siyocela ukuthi kuzona zombili lezo zinsuku ube ngasekhaya phakathi ka 8 no 5 ntambama ngoba alukho osuku olibekelwe kuphela laba bavakashelwa emakhaya singakuvakashela noma yinini phakathi kamhla ka 2 nomhla ka 3 kuNovember usiqinisekise nje futhi nanokuthi umazisi wakho ukhona lapho eduze ekhaya siyaye sithole emsakazi ukuthi ngezinye izinketho siyayisifice ugogo impela simfice khona ekhaya kodwa uma sesimcela umazisi kube khona mhlawumbe ukuthi umazisa asuthole ekhaya so siyocela ukuthi bazame nje ukuthi impela umazisi babo bababuyise nako mashonisa babacela impela ukuthi siyacela ukuthi nisibuyisele omazisi bethu ukuze sikwazi ukuthi sivote phakathi komhla ka 2 nomhla ka 3 uma ke selidlulile ukhetho emsakazi sekuyo sekungaba kubona ukuthi ke omazisi bayabagcina yini ngakubona kodwa nje phakathi komhla ka 2 nomhla ka 3 November thina silindele ukuthi umuntu obhalisela special vote wathi uzoba sekhaya silindele nje ukuthi noma iluphi usuku phakathi kwalezo insuku zombili siyo siyile ekhaya siyomfica ekhaya ekhona elindele elungele ukuthi uzovota
1: Ayi wakubeka kwacaca kakhulu ngoba bengisanawo lo mbuzo ukuthi ke ngabe bazokuniza nini emakhaya ngokuvota ukhethekile kodwa ke usungicacisele ukuthi umhla ka 2 noma umhla ka 3 ake ngibheke la mhlamba umbuzo ukuthi ke ukuvota ke okukhethekile ke kuvakushelwa nini emakhaya iziphi ikhati mhlamba umuntu ongasho ukuthi nazi ikhati mhlamba ningaqhamuka ngazo emakhaya ukuvakasha kweni
0: Siyabonga msakazi ngokwe election timetable ephumile ibeke umhla ka 2 nomhla ka 3 November yawubekela ukuthi kuyobe kuvota labo ababhalisela special vote so phakathi kwalezo insuku kusukela ngo 8 kuya ku 5 sizobe sizivulile izikhungo zethu kulabo abazobe bezoza ezikhungweni kanti futhi nalabo esobavakashela emakhaya isikhathi nje esinqunyelwe sona ukuthi phakathi kuka 8 no 5 sibe sesiqala umsebenzi ukuthi siphume siye emakhaya siyobavotisa so siziqala ngo 8 kuze kube u 5 kusukela ngomhla ka 2 kuze kube umhla ka 3 ku November
1: Ayi kuzwakala kahle kakhulu isikhathi njengamanje mzuzu yaba ngamashumi amabili nanye ishelelo na ihora leshumi nambili imlaleli ngasekhaya sinabakwa IEC sikhuluma ke ngokuvota ke ngokukhethekile namhlanje mhlambe ke umunye kuyazibuza lapha ekhaya sibalikhulu ukuthi ngabe kwenzakalani uma ngabe ngivota ngisekhaya ngokukhethekile yini mhlamba angayilindela ukuthi ke avote ngokukhethekile uma ngabe ekhona lapha ya ekhaya
0: yebo msakazi cha na impela i-process iyafana silindele nje thina ukuthi uma sifika ekhaya into yokuqala esoyicela kumvoti ukuthi asikhiphele aproduce umazisi wakhe siyobeke sesiqhubeka thina ngalendlela le umthetho oyibekile wokuthi simbheke lo mvoto ukuthi ngabe ukhona yini ohlwini lwabantu aba-approviewe ukuthi bazovota ngama special vote bavotele ekhaya indlela ke yokuthi simvotise ile efanayo umsakazi nale esisebenzisa uma sivotisa abantu ezikhungweni uma sesitholile ukuthi igama lakho liyavela ohlwini ngoba uma siyovotisa abantu emakhaya umsakazi asiyiphathi ayikho voters roll into esisebenzisa ukubona ukuthi ngempela umvoti ufanele avoteni ukuthi sithole silithola igama lakhe kwilist yabantu ababhalisile baapprove so uma sikuthola sikufica usekhaya siyocela umazisi kuwena uma ke siwuthola umazisi siyobe sesilicisha igama lakho kwilist yabantu le esizobe siyiphethe samba nayo siya emakhaya uma sesenze njalo ke siyobe sesiqhubeka ke nokuthi siminke umvoti simnike amaphepha akhe womathathu ngoba kulolu khetho umsakazi mathathu amaphepha esizobe siwanika abavoti uma sesimnikile amaphepha amathathu ainkiwe siyobe sesimcela ukuthi ahambe ayovota mhlambe umsakazi omunye okunye mhlambe umuntu angakusho kulokho into abavoti abazobe beqala ukuyibona laba abazobe

0: molo. Moleni.
1: Sawubona babuntwana.
0: Siyaphila mama, uyaphila wena?
1: Ngiyaphila baba.
0: Hey mama, inqubeko ithela inqubo ka Triple P Prayer Power. Bayaphila abantu, ziyavuleka izinto.
1: Baba namhlanje ngize ngokukhulu kubonga hle.
0: Hayi mama, kwa wena nje uze ngokubonga nawe.
1: Ngize ngokukhulu kubonga baba. Yazi namhlanje ngijabule ngendlela eyisimanga nemisebenzi oyenzela abantu.
0: Oh, ujabule ngona ndlela esisimanga nendlela ende umprofeta asebenza ngayo abantu. Kanti umlalele lo tata ngokathi kwayena uyabonga. Uyabonga lo tata bambuyisela emsebenzini.
1: Baba ngimlalele ke.
0: Hayi, uzokuncedakala kai wena mama. Ha? Uthi njani mama?
1: Ngithi ngimlalele naye lo baba, kanti nami ngiza ngokwami.
0: Kwa wena uza nokwakho ukubonga kanti.
1: Nami baba ngiza ngokwami ukubonga. Yazi into okwenzele yona ngalezi ntambo zakho eziblu baba.
0: Hayi bo, hayi bo, hayi bo. Ezi ntambo kaloku bezifo ngoku ngokwezi ntambo eziblu.
1: Baba, yazi angazi nokuthi ngingathini. Yazi ngibona imihlolo. Into engakaze ngize ngiyibone.
0: Hayi bo, sowubona imihlolo mama ngale ntambo. Kwenzeke ntoni mama?
1: Baba, angisukelwa yini umuntu ngiyifakile lezi ntambo.
0: Hayi bo, kanjani ngoku mama?
1: Umuntu uyangisukela, hayi kuze kufikela kungathi sibambana khona ngezandla, athi uzama ukungiluma baba.
0: Ha?
1: Angeke ukholwe into eyenzekile.
0: Oh.
1: Baba, kuvele kwenzeka into eyisimanga. Yazi, wambona ingathi uyachokheka kulakubazini yakhe. Yazi, ngambona ekhathazela. Hayi, yazi, uthesuka wathi, uyenzeni? Wenzani amazini yami ngathi uma ngikwenzani?
0: Hayi bo. Yime mama, uthi yona wabangisana nomntu wena.
1: Yebo baba.
0: Ngenxa yokuthi ufake le ntambo wena, lo muntu wathi uma izama ukukuluma lapho khona le ntambo, waqhaqhazela amazinyo.
1: Baba.
0: Hayi bo.
1: Umaqeda ubuza mina uthi ngimenzeni, uthi uma kwenziwani.
0: Hayi bo mama.
1: Ngiyakutshela. Yo.
0: Kwayi wena udidekile, wazi ukuthi ukhuluma ngani lo muntu.
1: Yo baba. Yo.
0: Mm.
1: Ana ngaleso sikhathi uze ubheke uye ongi-approachayo ofuna ukungilwisa angibi naye.
0: Ebe.
1: Uma ngiceda uma ngithi ngiyambamba ukuthi ngiyamphusha ukuthi angasondeli kimi ufuna ukungiluma. Hayi.
0: Yo, yo, yo.
1: Imihlolo baba. Hayi, kwenzeka imihlolo engakaze ngize ngiyibone baba. Eyo.
0: Nkosi yami. Hayi wena mama, usazoqhubeleka, usazotestify apha ekhaya. Baninzi abantu abasazophila mama.
1: Baba, uthi kumanje, uma abantu bengangilalela ukuthi ngithini.
0: Yes.
1: Mabakholelwe kuwe mprofethi, mabakholelwe mina, ngibone into engiyibone ngamehlo, ngikhuluma into engiyibone ngamehlo, eyenzeke kimi.
0: Hayi boma, into nje, because ezintambo besanda kuphuma ngoku, kodwa sezigilela imikhuba.
1: Baba, angazi nokuthi ngingathini, angazi nokuthi ngingabonga ngithini, ngoba phela kusho ukuthi lo muntu nje beyimisela ngoku ngenza lukhulu. Yebo.
0: Ye mama, bakhona abantu abantu abakholelwa kwezintambo, ungasho uthina pha kubo, okanye bakhona abantu abathi abakazibona into banazenza lezintambo, ungakhuluma uthini kubona?
1: Hayi baba, njengoba ngisho ngithi yazi umuntu ongakakholelwa kuwe, usesemuva kakhulu, mina abalalele mina, mina lento yenzeke kimi, ngosi angizwanga ngamuntu.
0: Hayi bo, hayi bo mama.
1: Uma benendlebe bazongiza ukuthi ngithini.
0: Eh.
1: Baba ngithi ngiyibone ngosi angizwanga ngamuntu. Yazi ke bekwenzeke ngakhona. Phela lo muntu beyimisela ngokungilimaza.
0: Nkosi yami.
1: Kodwa zingisindisile baba iy'ntambo zakho.
0: Hayi mama, masibonge mama, masibonge.
1: Baba ngikhuluma nje namhlanje anginyamnyoki. Mhlambe namhlanje ngabe ngikrashi krashi.
0: Kodwa unalutho.
1: Anginalutho baba. Anginalutho.
0: Yenzeka lo muntu nje befuna ukuqeda ngawe.
1: Baba bekuyigathe nemsindo ngakhona lo muntu lo.
0: Yo, yo, yo. Ungamenzanga kwanto ngaleso sikhathi.
1: Lutho, lutho. Baba ngiba sathe, ngiba sathe.
0: Hayi bo.
1: Sikhuluma, eh, umuntu le phezulu. Ufuna nje ukungibamba ngezandla.
0: Nkosi yami. And usiyabuza ukuthi yini le uyenzayo? Yini usumenzani? Mayibona amazinyo akhe eqhaqhazela.
1: Baba. Bengingazi nanokuthi zizongivikela ngale ndlela lezintambo baba, yazi bengingazi. Hayi baba, ngiyibonele ngamehlo. Hayi ziyasebenza baba, ziyasebenza intambo.